Sabunok na haga di papay, babayhin no na yo. At sa sen ni no medikiri, kinang yapay lo kanan. Haduh, bahaya babay Jojo.